0: langsung kenal kali kula nggih Mbah Lurah dugi ya. Pakde Budiyono.
1: Pakde Budiyono sugeng dalu. Didik barang ki
2: ya
1: melu ning mirsani awake dhewe lho.